0: Metro 95.5. Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: So, sa muna yung testimony nung Mita, kaya may idea, ano ba kayo, na-intriga ko, ano kung sa inaayo?
2: Ano yung asa ng Latina na naman ko yun, eh, hindi ko ka ginawa.
1: Ngayon?
2: Mara ko gito, eh, naminod akong lawas.
1: Hindi ka kaginawa, mura ka gito, naminod mong lawas. Yan ang imong gigamit, Wonder Herbal Oil.
2: Oh, yeah.
1: Niya, salamat kayo ni mo, sa tingalan ni mo.
2: Ayun, ito na ito na.
1: Salamat kayo ka, thank you.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Retro 95.5.
5: Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Animal Vita!
2: Pagkabaktin akong ipanog animal baita. Upat siya kabulan, ako siya ang ihaw. May karne siya, 45 kilos si Andrew Smith. Upat kabulan, unya, kada ang resultas karne, kaya unuron, ipisang panit, ipisang tambo. Bagagunod, unya, gamay rasad ang iyang laman loob. So ako ihagit itong mga uban, oto magkagamit, nga gamit mo kay kada ang resulta. John Gierno, nagataguluan.
0: Animal Vita! A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
3: University of Mindanao Broadcasting Network.
0: Retro Davao 95.5.

0: 95.5 Animal Voice.
1: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo din sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte. Pasalamat ko sa inyong produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka, ganyan, doon karo, anindot kayong lawas. Yung mga sa wali bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na katong buhok. At karon, malibo ba? Kulot-kulot. At karon, anindot na kayong lawas.
0: Eh. Animal Vita. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply. Retro 95.5. Retro.

0: 95.5.
1: Zed, Health the 70s.
2: Health the 70s. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
3: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gobyerno kay itulog na ko. Hupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Bagusin. Dadlan og mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
4: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok. Kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, mahantog ka rin.
3: Hey, morobin ang mga kapala ko kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
4: Nang sa akong amahan, itong yes and yes pa ko, polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Ako si Dante Bagaloyos, Ipil. Buanga Sibugay, nagkamit ko kaya karog, Wonder River Oil, tunay katol-katol akong anak, mga siyang lawas, mga duwak siyang mana, ayaw na, yung katol siyang dugan, ayaw, ako giyaplasan. Salamat sa mga produkto nyo, kuya Karog, sa Wonder River Oil.
5: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
7: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking boutique.
8: All retro, all day.
9: Hi, this is Steven Tyler.
10: And this is Joe Perry, we're from Aerosmith.
11: Hi everybody, this is BJ Thomas.
12: Hi, this is Dave Stewart.
11: On the station that plays the greatest hits.
8: Retro Davao 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat ako si paring Rudy. Problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. Og congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics and a pharmacy. So go with a reliable, efficient and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Animal Vita!
7: Animal Vita, a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.

0: Angelina Bake Shop?
1: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino, ug humo kaayo. Tilawi gyud ma.
0: Mmm! Lamigyud kaayo nak! Lahira gyud ang Angelina. Puti, tino, ug humo kaayo.
1: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, ug sa tanang okasyon.
0: Angelina's Bake Shop. Mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
2: Kung nangita kag kape alang sa himsog nga panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa mo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Farmacia Southern, Loishan Pharmacy, Farmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butika ang duol nimo.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Animal Vita.
2: Ako si Romilly Dundon. Taga-Glan sa Rangganit Province. Dugay na magod niya akong mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni Tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa Animal Vita. Niya, animon mo na akong papa nga. Sisisingan kaya natin. Try na ako mga ano... 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Tagapasalamat. Kung wala ng Animal Vita, managko ka.
1: Animal Vita.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
4: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni Kupos ang iyahang almoranas.
5: Di ko na ikukalingkod ko Yaki. Mangungol nga. Duga-duga na kong dala. Mga doon na katuwing nga. Sige, balik-balik. Tingnan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Well, nagkupos yun, wala na.
4: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
6: Magagini kanan! Kung ang inyong anak dali ra makalimot o glisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa

0: Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
1: Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Kana kinalutan ganyan, yan ang pahak, kalasabuan, buhok, ato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo siya.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga mutika.
3: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: So, sa muna yung testimony nung mita, kaya may idea, ano may kaya na-intriga ko, ano yung sinayo?
2: Ano yung sana, natinala naman ko yung hindi ko kagihara.
4: Ngayon?
2: Mara ko,
4: ikaka ginawa murag kag gitok na minod mong lawas na nanghimong gigamit Wonder Herbal Oil.
2: Oh yeah.
4: Niya, salamat kay nimo. Tingala nimo.
2: Ayon sa dito na.
4: Salamat kay gaga, thank you.
3: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Retro. 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino, ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige, ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical at Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics and a pharmacy. So go with a reliable, efficient and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
6: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: 95.5. So you stole. Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Uy, nakasto, taga Sonfor, Barangay 35, Cagayan de Oro. Ako, Del, may nagkawin, ngulngul. Okay kayo, Wonder Herbal Oil. Mental pala, may kipaminan mo sa... Hindi, human mo gapla.
3: Okay, unya, ang ngulngul sa imong bati is nawala.
2: Nawala, nakisibong ideyang produkto sa Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma goodbye.
4: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
0: Gusto ba ni mong mawagtang ang imong kauhaw? Suwayi ang yummy, delicious juice. Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na. Aron imong masinati ang kalami sa yummy, delicious juice. Nga naipito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy, delicious juice. Lamian na, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, ug sa mga sari-sari store nga duol nimo.
5: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
2: O may gigamit dun sa kung ano rin sir, bata sir, Kidiyaki Vitamin sir, sir, ako yun man sir, yung maayo pong tulog ba? Hey, lagi ko saban sir ba? Ganado man kawal, at dili kisahon na sir ay, magtimi-timi kasagaran.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mapalit sa mga butika.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Oh, gadawa na kami inom ato kuya, buntag ug hapon ng gabi eh.
3: Unsa tong ginom ni mga kuanay nga herbal?
2: Wandra ka ng Serpentina.
3: Kailom kag Serpentina, unsa ang pamati ni mo nanay?
2: Wala-wala akong binhon.
3: Muara nga rin yung pamati?
2: Mm-hmm.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Animal Voice.
5: Kasi Rune Sanguan, nagpuyo din sa Buena Vista, Kapatagan, Lano del Norte. Kapasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka ganyan, doon karo, anindot kayong lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Nagkulot-kulot na katong buhok. At karon, malibo ba? Ang kulot-kulot. At karon, anindot na kayong lawas.
4: Ay. Animal Vita.
6: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matang buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn